Ya saba kruge sishwa njalo sithembini sothini uma ngabe singenaye ngampela ke ngoba impi sithi masilwa asili sisodwa kodwa silwa naye khona ekunye nathi ukuze kasinqobele izwe lethu liyazamazama kodwa ke siyathemba ukuthi ke empini zonke sizilwayo ukulungisa izwe lethu nayo khona useduzane nathi ngakho ke mlalelo umsazi uMgundlovu FM nami ke sekufika isikhathi sokuthi ke ngithathe imgodla godla yami ngiphume ngihambe ungakhohlwa ngikushiya wedwa ngikushiya ke nethizwe enkulu lawo eTheas inhlanhla mloyo ozohlala kusuka manje sesizobvalelisa nje ngizocela sesiphilile emsimanga ukuthi ke ngithi hashtag ngisika elijikayo ekubalaleli bonke kade sihleli nabo ngokusa kwanamhlanje ekuseni kwazi ukuthi ke bebe nosuku oluhle nabazovuka beyenkonzweni omama ikakhulukazi sibafisile ke usuku oluhle sebakhuluke laphaya balungile shezi ngithi ke ngiselijikayo ngaye kuzoba umazondi ngcobo sike elijikayo umamzulu sike elijikayo ngaye bese kuba ke umlundlovu sisikelijikayo kuzoba umama uSikhosane uJanet uMagajeni umambona kanye nonkosi laphaya eAzalia kanjalo ke ujikelele sizosikelijikayo ke futhi ke ngaye siyabonga kakhulu ke balaleli bomsazi uMgundlovu FM angenishiya nathi ngishiye ngoma emnandi kakhulu sineze lapha noLondi wesiphenxo imali umethi ke nansi le ndawo bayo mina nawe sesoze sihlangana ke intathakusa zange sonto ekuseni uma kukuhle emehlweni kaJehova.

Ingyesa tupaji suramnyama zinda lazim tupe ingyesa tupai pela lenteva wow bagete bakala ngosbar gumnante kakul yibuna kama njamlaleli 28:04 manje inga mshumla umabili mizuzo lana nashaka lumbele nga pamu warali nga lesine inga nsepkisi ila mtaka mama nunga nunga naka 8 years untantalo wow bagete asilanta

Ayi kodwa weme brr kodwa weme Brendan kodwa we Brendan fase ho siyokumkhumbula siyomkhumbula uBrenda bakithi ngelezi ingoma zakhe zimnandi kangaka nehlebo lhlosile wo ngane kamama yayi bakithi lapha abantu abanjengoma brr oh bakithi siyosala sikhuluma ngabo kulungeleke bheka manje mlaleli 5 yebo mina 24 o'clock mhlani mzuzu ngaphambi korelesine siqonde kulele orelesine manje lasiyovusa kona abantu kuzothi ngo 4 o'clock bese nginivusa ngane zakuthi kube mnandi ngendlela esimanga sidlula ngapha about music FM.

yabona ke mntaka mama uyabona ke ngene kwethu sishaka kancane ke manje sishaka kancane ngani yomuntu sihamba no Q Twins ngizwayini Q Twins hamba no DJ Dira Q Twins amsana no DJ Dira bathi hamba ngempela hamba ngempela yabona ke manje siyakuleli hora lesine manje siyakuleli hora lesine sovusa bantu.

Q Twins, kwete we Q Q Q Q. Q Twins ndina teacher itira. Ay, kuzwakele tanke siyabonga. Isikhathi ke manje mlaleli sekubo 4 o'clock enqo empondweni ngizwa mntaka mama. Libumbene manje, libumbene ngithandaze libumbene ke manje kanje. Uyabona ke ngilithandaze libumbene kanje. Angilithandi ligamenxe. Hayi, angilithanda lenze njani kodwa uyabona abalenza kanje. Selibumbene. Wow, yebo baba. La ngilithanda khona libumbene.

balaleli ngivumele mntana umuntu ngilthathe lo hlelo sokusile mgungulovu ngiyalthatha ke manje lo hlelo sokusile emgungulovu namaphethelo ngilibeke thala seliyaguqa ke manje angilugoqise ngiyaliguqisa ke lo hlelo sokusile ngilthatha ngilibeke thala mlaleli sengiyoze ngilethule kusasa okwamanje nje sengilungela ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo ngilungela ke manje ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonge ukuvuka yabona ke siyangena ke manje lohlelo kulesine kulesine omama bazovuka baye enkonzweni ulesine namhlanje omama basezovuka balungiselela ukuba baye enkonzweni kusho ukuthi kayiwe enhlanhla siyagwaba ke manje sizogwaba ke manje mlaleli zimisele ngane wethu siyagwaba manje kusukela manje kuya ku 5 to 5 sizogwaba asingene kulona uhlelo sibonga ukuvuka nomama bebhantshe ake ndlule ngapha kuqala.

ibuya weva lalele ibuya ka wengana zakwathe kwamandi kakhulu ibuya weva ntakabeva nengane ncane ka 8 years enhlanhla lomntaka mloyi mangilithabula lalebuya ngane zika mama ngivumele ngithi ingane sibonga ukuvu.

0: Zothuma malume balanda inkomo ngoba umkamuse ehluli. Ono ngimkhulule ngamthatha semncane ufuna nje ungehluli. Sifuna ukungivurvaya. Sifuna ukungkhudbaya. Uthi umlomo uzovala. Yazi inkomo ngizoyilanda.
1: Ah, sikele madodana umngane by Castro ngaphansi kwe-EP yakhe indlela mlaleli.

16 minutes after 9 emsakazweni umkhonkulovu 107.6 FM. Sixoliseke balaleli uyezwa nje nawe ukuthi asingenanga ngendlela esijwayele ukungena ngayo. Isizathu ugesi awukho kuleli bhilidi and makunqamuka manje sizobackupa nje kancane ngizocela nje nisibekezelele sizongena kahle. Simakade nansi le ndawo.

Tobile sidudla setheko lesingisizeni bakithi ningihambise ngifuna ubuso bengosi ngiphume geshure ngiphume ekhluphekeni akumnandi lapha ya ngisizeni ke ngiyazula zula ngihamba ngifuna ubuso nje besimakade.

kodwa ingoma ke engikhumbulayo nje mangisakhuluma ngalokho uzo abantu abadala bethi mabethandaza bathi inkulunkulu mawungizwe nami simakande mawungizwe nami ngiyafisa ukuthi lama old aged homes asilalelayo asithanda ngalendlela uma esho nje lamagama athi simakade mawungizwe nami uyazi umuntu omdala omunye unqana nje ukukhuluma uyafunzwa you know abazi bathi abantu sekwasala usuku inkulunkulu ayomlanda ngalo kodwa kunento lapha ngaphakathi uma ekathi nje mawungizwe

sesihamba mlaleli ngizokuncenga ukuthi ungayeki ukuthandaza qhubekela ephonse kujuleni ngiyazi mina ukuthi simakade uke wafika insizwa zidoba zenze zikujwayele ziphila ngako yiwona msebenzi lo kodwa kuthiwa ngalolo suku zadoba ubusuku bonke azangabamba lutho zakhala le insizwa simakade sahlulwa esiphila ngako sahlulwa esikwenza mihla yonke le leni namhlanje.

0: Your secret love, Luther Van Rose, umsazo ulalele kuMdlovu 107.6 FM iphimbo MDO DJ Nice. Kuze kushaye ihora lesithathu, ihora lesithathu ufika mbatha noMancobo, Indlovu yositshela. Bye bye. Sawubona.
1: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila, waza sibusisa ngengqwa zokuqala zokholo. Hawu, siyabonga.
0: Amen.
1: Ngiyethangeni.
0: Ethangeni.
1: Yini
0: labe nivala amanzi? Singaze sibleme. Singaze sibleme ikhansela kanti nina.
1: Ah, siyavulile izolo, savala namhlanje.
0: Ngiyabonani.
1: Kulungile bhayi.
0: Kulungile bhayi. Hi, Mr. Naiso, ekwazi kumnandi ukuhlala nawe, sabuseka nangeyingoma ohlalela zona. Uthi seyikhalile owayizela, uhambe kahle musuhamba nasendleleni uphephe kulungile bhayi. Kusho lapho nomonde wakandlovu ecaluza e-19. Abantu bathi ngile ngayizela mina. Akayizelile kungene ngayo ngo-12. Sawubona. Tumela. Hamba kini.

0: isojana leli molo sabona
1: yawunjani
0: ngiyaphila njani
1: yaphi
0: yeah
1: ayisiyabonga ngizwele ingoma zeminyane hambe yathi masuhamba
0: kule ngile alright siyabonga kule ngile bye.

0: themselves esizivalela amathuba emsebenzi nanokuthi sithole amathuba ukuthi sifeze ama goals wethu since siphila la kulomhlaba esikuona bese sibhema abanye abantu ngezinto esizenzayo. Awukwazi ukuthi umsakazi usaba ukuya kuma audition noma uya kuma interviews osukubizwe kuona usaba ukuthi ke uzobhekana nalabantu abakuinterviewayo. Wena okwazi ukuthi ke uma ngabuya lapho ngizishaya lento ngizophuma ngiphumele ngale noma ngicinga sewena umsakazi kodwa kuziningi izinto othola ukuthi uyafuna ukusifaka kutsona kodwa ngena uthi khaxa labantu labo bokufika ngifuna ukusho namanje ngihlezi ngisho ukuthi laba bantu laba abokufika baphuma lapha emazweni abo abazili ukuzodlala laba suke besuke emazweni abo bezosebenza futhi nakhona abalandaba nokuthi uthini nalokuthi wenzani njengoba bezikhandla besebenza kanje so sesikubone phi lokho sikubone ukuthi baze babe scattered babe more over population so ithinto nathi ke siyiningizima Africa siyazi ukuthi baphumile abaningi asivuke sizithathe sithintithe silungise izwe lethu libuye lesimene njengakade lilona ngoba sekunalo ithemba ukuthi ke iMarshall Marsh ilwenzile ushintsho sisijacinta ngobese baba uphakela umthakathi baba ungizwe mchunu bese kuba yiningizimu Africa nje yonke ngithi nje thank you very much siyabonga nathi sesiyabona ukuthi cha nasema clinic ebhedlela uyabona nje empty uyabona ukusha umoya asazi ke njengoba kuzobuyela ekoleni uthi mhlambe ke khona nabasakhona bakhona abasakhona but nakhona ukuze bahambe asenze ngale ndlela esenze ngayo iqalini ukuthi kukwazi ukuhamba laba abanye
1: yeah
0: yes that's it ngisakhuluma yazi sakhuluma ntombi
1: ntombi
0: njoba ngihamba
1: uyaphike wena
0: ngiyabalandela
1: yeah.

0: magazin kumtanami.
1: Ma.
0: Izokwela umbalelo uJesus is love.
1: Jesus is love.
0: Ibalo ubali. Kusasethi emkhonweni yami.
1: Aso itso umampatana thlo.
0: Umamthethe.
1: Okay. Ha kuleko olidi so izama ukuyithola umnga njani?
0: Okay, yabonga ngani amhleka ke papa.
1: Tako.
0: Ama nizo.
1: Dukqatha labantu. Razibona manje kumampatza ngiqatha labantu zangihleke. Hey inkosi yami. Kana zamoya zabona.
2: Akukho.
1: Hey apho lamba nje mfethu.
2: Ah, so man, kezi kana.
1: Dagi zabona la wethu.
2: Ngicela zonke nda mo ojenti ka mo lo mitafini ta kwanja. Ubona ukuthi dagi no.
1: Dagi zabona.
2: Amen.
1: Ra sibonga lapha ngaphula kwambukumuza uzino ehlezi ehleli nathi till 9 o'clock. Sibonga kakhulu ngane wethu.

0: Ngiyaphila
1: yeah, ngana kwethu njani wena?
0: Ngiyaphila wadoda.
1: Ya, ngoba sikhuluma naye.
0: Ukhuluma nogandu lakamnyanda.
1: Aw, memela, uyaphila ngana kwethu.
0: Ngiyaphila wadoda wami.
1: Ya, ngoba sikuzwakela ngana kwethu, siyabonga. Thina umphola wakho kulehlosa namhlanje.
0: Awantu thina abantu sigcina sesingayazi into okufanele siyenze sezogcina uyiphazamisa umndeni ezithombe uma sezigcwele yonke indawo umndeni sewuzulile lapho kuyabuya kuyabuya lokubuhlungu naye bayakwenzeka futhi angazi sokuthi angi-content yani entweni esimeni esinjengalesi.
1: Angithi phela amandla wegambo esikhathisa manje sekwaphilwa ngama-content yayibona leyo nto leyo.
0: Kunjalo mkhothi kodwa ngathi ngaba amnandi nawe ukuthi nangizibukela ukhambe ukuthi into yayimnandi hhayi into enje
1: kuzo kahle ngane kwethu
0: ubhuti bengizocela uma ngakwazi ungidlalela ushare isiza no-charge
1: uba share isiza
0: no-charge yes
1: ngiyabonga kakhulu ngane kwethu niphile ni
0: angibonge bhuti
1: danke ora sibonga lapana ku wakhamba nje ayike content isikhanza manje asayidingi kahle kahle sezwa sikho makhloniwe akusona isikhathi sama content isikhathi nje sizothe sihloniphe abangasekho noma sihloniphe nje ongasekho sihloniphe kanye nomndeni. Mina nje angivumi angivumeli leyo nto. Mina nje angiboni sekhaya ngenziwa ngampela umuntu angambona yenza impela iphone ngayithatha ningampela futhi inkosi yami so ngixolela.

0: Glendle ngane ehlupheka beyolungisa umsamo. Umsamo unankinga enganibiza umsamo wodwa nibathathu. Indlu kamasibani bani iphumelela kanjani uma umsamo ufile? Benzani? Khona owafaka into egcekeni eyajikisa isidalo esibheke mina esibheke indlu yakini kwaphiwa bona. Baze bethi lento yokuhlaba yiyeke nayisebenzi. Why bethi ayisebenzi? Basho bayabona ukuthi manithinta umsamo. Uyabazi ubuhlungu bokuzama ukuyohlabela idlozi ukuthi uqede ukulihlabela kube kulungelwa umuntu okipite naye engenze ilukho. Kube kulungela umuntu enihlala naye egcekeni. Wena kade uthi uyawuhlabela umsamo. Kodwa kungenzeki lutho. Uqonthi bonke labantu abakwazi ukulungisa umsamo baze banohambe kuloya naloya naloya. Wena udliwa imali nje wena. Hayi ngoba labantu nalelanga intshela ukungalapheki kwakho kwesinye isikhathi akulona iphutha lomelaphi. Kwesinye isikhathi kusuke kulashwa ikhanda kanti uhlushwa isisu. Abanye benu bavaliwe nakwimpande ngoba lo wathaka uyazazi impande oyophuma ngazo. Wathe phaka impi kwena wagijima wavala impindi amshaya ngoba uyazi ukuthi ma ujika lawo lashwa khona kuyoba khona impindi amshaya. Ingakho ma umelaphi umuntu uma ethe uyakulapha wangalapheka phindela kuyena before ujaha ukuthi udla imali yakho. Phindela kuyena uyomtshela ukuthi angilaphekile kule nto engangizoyilapha ngoba mhlawumbe fanele nishintshe indlela eniqhamuka ngayo. There is why kunemithi othi mhlawumbe usebenzisa kuthiwa thatha namanzi olwandle uzibuza ukuthi indaba angingakhila wasempopeni. Kushintshwe indlela into ezokuqhamuka ngakhona ngoba le ejwayelekile isivaliwe.
1: Ngaphupha ubaba ngelinye ilanga ngimphupha engathi uzongikhipha endaweni eyithaveli angikhiphe angithatha angigibelise emotweni yakhe. Manje uma ngivuka ngibuza kuma uthi iphupho lichaza ukuthini athi uma ayi mina angazi ngoba phela wena uhambi namathaveli. Okay, ntambama kufika ubhuti wami ephuma emsebenzini athi ezivezela ifoni athi kunabafana ababangenele yena kade sanda kuphuma la babehleli khona abafana bawu-16 bangena bashaya umngane akhe ayehleli naye bamshaya bacishe bambulala baze bamgunguzana ngesibhamu. Mese fika seyixoxa lento engaphuzile nganalutho washo athe yibo uyazi ukuthi kunento eyenzekile sesikhombisa nezithombe zomfana ukuthi hayibo bukani uthula imeli unjani esetishiwe umfana. Athu mana ntikiphuphola
2: wena kusho ukuthi ube uxhumana kwabhuti wakho ngasikhathi umprofeti ekhipha wena ubehlenga impilo yamfowenu la kade behleli khona.
1: Yebo yebo, esisikhombisa nama message ubhalela umfana ukuthi ushawa abantu abawu-16 bamshaya bacishe bambulala ngasho ngathi mhlawumbe ube nalo wake isikade khona mhlawumbe bengekasindi. Okwesibili ngicela ukukubonga kakhulu baba usizile usisi wami kade sesibhedlela usale inyanga ey'ntathu. Ubuyile ekhaya ngokuthemba ubaba nje sithemba yena yedwa. Sicela ukumbonga kakhulu baba ukuthi akashonanga.
2: Umehluko niyawubona ngokuba khona kweni la ekhaya izinto ziyenzeka azenzekeli nina kuphela kodwa namalungu emndeni yenu umehluko ukhona.
1: Siyabonga kakhulu iy'nsebenzo zikababa ngoba izona kade sithembele kuzona siyithenga kade kulo umuntu simbona ukuthi useyahamba.
2: Sishaye izandla zethu kakhulu.
0: Lamhla ka-5 isonto inkonzo enkulu sizolamula izidalwa ezaqabana sizoqeda silaphe ubuthakathi obangena ngesandla somuntu wasekhaya sizovusa umsamo wafalwa sizolanda idlozi esacelwa kulona njengoba sicakeke kangaka ngoba kuyenzeka umuntu aqelwe edlozini uyohamba azawuqeda umhlaba efuna usiza kalapheki kanti waqelwa edlozini. Isonto uthenga umhlaka 5 number 285 Backstreet sizodila naleyona ngoba umuthi ufakiwe awusebenzi kuwena alikho ikhubalo ongalizamanga kodwa isayini ekhombisa lento engisho uma uke wathinta into eqondene nomsamo wo iy'nkinga zeqala uma uke wathinta impepho senaze nayivala ma uthinta into enedlozi phakathi kuyabheda Jehova angacelwa ngicela ke kubuya bakithi
3: sisebandleni namprofethi magejageja
4: makusekhona igeja asiyindawo.
5: Ngithonga kamboni uyoza mboni
6: ngathola imoto.

0: bengihlushwa yilwane nje amakati kodwa ka amakati ayafika ke sengiyawabona kanyamalala kodwa ngibongena la sengiyawabona likela ngihongela impela lafuna ukugxuma lihlale kimi kodwa ngathemba ukuthi ngoba ngikubaba umprophet Magesha Gesha ngenze lutho ngesonto ngangila ngafika late nje ngo3 ngafika kodwa umkhuleko ngakuthola ugcini mangabe ingane simase sengihamba zangifonela zathi kunesilwane esesigcume phezu ombhede esinjengegundane kodwa sinomlomo njengowengulube
1: hayibo
0: ngathi mina naze njani wathi ngathi ngiyashasa nyamalala nje khona endlini esilwane bengihlusha nayo intuthwane ke ezimnyama kodwa isekho seyiphelile
1: manje lamakati abefika ngaziphi ikhati
0: abefika lamakati abefika ebusuku kodwa ke laba sefike manje afike empamba manje kusakhanya kusakhanya njengakahle kwasho ukuthi ngisebenzisa insebenzi wale ekhaya asenyamaleleke angisawabonike manje anyamalele ngoba ngiyasebenzisa insebenzi kwakhona nomfana ke sasixabene naye umfana wasethu uyaxolisa akazi ukuthi yini le

0: zonke izinto nanti video engizobe ngenza ngalo umdliwe ngiyazi ukuthi ngiwenza zonke inyanga mbukelo wami but nanko special engiwubizela wena mbukelo wami nazi inyanga zokugcina mbukelo wami engenza ngazo umdliwe inyanga kaJuly inyanga kaAugust inyanga kaSeptember mawuphuthwe la mbukelo wami angazi ukuthi uyophindwe kanjani lalele kahle mbukelo wami ekhaya inyanga eyintathu zokugcina ngidila nomdliwe mbukelo wami umhlaka 10 kuJuly mbukelo wami kuyobe kungulwesihlanu ubusuku bonke ngidila nomdliwe mbukelo wami umhlaka 7 kuAugust mbukelo wami nakhona ubusuku bonke ngiyobe ngidila nomdliwe umhlaka 4 kuSeptember mbukelo wami idate yokugcina ngicela ubhalise njengamanje imbili yaselumsila ngokulayezela uyadinga ukususa umdliwe ngoba uma ungawususi uzokudla wona sabela uyabiza
1: mangifika la akuphelanga isikhathi singakanani ngaya emfuleni abuye emfuleni ngaya ku 111 mangiphuma ku 111 ngathi ubaba waka wathi awukungena ebank uthi imali ngizokulanda ngavele ngahamba ngaye egateway ngafike ngathi African Bank uthi ubaba ngizokulanda
2: imake wena wayenza lento athi ubaba uma umuntu oyothola le mali oyokwenza engathi usangene njengoba ngenza la
1: ngangene African Bank ngathi uthi ubaba ngizokulanda imali ngidinga imoto sidinga ukuye ekhaya sokwenza umsebenzi wabantwana sibafake iphandla nabo mangithi lingibuka lelindi la ngiqhweba la vele ngavuka no 300,000
2: hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay angazi unamanja ukakhona Usathi wena baxoxinza umantsumane la ka lo baba lona usathi ngeke laba prophet banamanga thina sikutshela ngomagejageja owenza izinto zenzeke
1: wenza izinto zenzeke
2: le bibusiswa izolo le yamhlophe ilandela imhlophe yini Ford Escort ngibona Escort something
1: Ford EcoBoost yebo ngalomoto emhlophe ngenathayi kwabuye nethayi Ngiyabonga kubaba magejageja. Unkulunkulu amkhusi amkhusele njalo amkhulise. Ngithi bonke abaqala ukufika isethembeni la izinto ziyalunga.
2: Ayi sanzandla kakhulu.
0: Lamhla ka 5 isonto inkonzo enkulu. Sizolamula izidalwa ezaxabana. Sizoqeda silaphe ubuthakathi obangena ngesandla somuntu wasekhaya. Sizovusa umsamo wavalwa sizolanda idloze sacelwa kulona njengoba sixakeke kangaka ngoba kuyenzeka umuntu acelwe idlozini uyohamba azawuqeda umhlaba efuna usiza kalapheki kanti wacelwa edlozini yisonto uthenga umhla ka5 la number 285 Backstreet sizodila naleyo Ngoba umuthi ufakiwe awusebenzi kuwena. Alikho ikhubalo ongalizamanga. Kodwa isayini ekhombisa lento engisho. Uma uke wathinta into eqondene nomsamo, wo inkinga seqala. Uma uke wathinta impepho senaze nayivala. Mawuthinta into enedlozi phakathi, ngiyabhedi. Jehova ngacela. Ngicela ke kubuya bakithi.
3: Bamba amanzi akho njengamanje mbukelo wami ngithandaze nawe ngiyakhuleka baba nangumlaleli nangumbukeli ekhaya abamba amanzi akhe enhlizweni yakho nokukholwa ukuthi lamanzi azoletha ushintsha lethu usindiso ngiyakhuleka kuyo yonke imvelo nakubo bonke abayiphethe ukuba osebenzisa lamanzi abone umehluko makuphele izifo kuphele iziphoki kuphele zonke izinto ezigijima egcekeni ngiyambusisa umlaleli ekhaya size sibonane ngokuzayo uNkulunkulu kaMprophet uMagejageja wenza izinto zenzeke uNkulunkulu akubusise ekhaya Simona ngokuzayo.

Nangu muntu ka Tofo Luxury Spalela la utila o precious lo umuntu ka Khulani umeriko round parliament elikhulu siya reshuffle uthi nje midnight steering ukruva ngale way.

0: mfethu ukuthi mina ngitshele ukuthi iphi ngoba ufisa uqale ngawo suku ngoba ufisa kudlala yona iphi ngoba ufisa ukuqala ngawo suku lwanamhlanje nguza niwakhuphansi line wakhuphansi
1: yini
0: line wakhuphansi
1: umelo ufazi ukuthi ingoma odlala iziphi
0: yiphi ingoma ufisa kudlala yona wena
1: awuvela kithi yomalani
0: kophula kithi ube mayithini Alright, sends up begala yezo. Shapo kube grand eh.
1: Ngitshana la uwekazibuso.
0: Right, lapho akhezo buso siyaphakamisa saluti zandle moya enhambu na njancane akhezo buso.
1: Ngizibiza ngitshana kezibuso.
0: Angizwa ntuthwane kagezo buso.
1: Ya ntuthwane kagezo buso.
0: Yeah, it's wonke umuntu lapho wagezo busa kaphile.
1: Yo,
0: but bye. We're right, Lungile. Bye.
1: Bye.

0: Iqiniso.
1: Awungibulisa.
2: Oh, ayini. Ayinoyibulisa mina. Mina bengiyirongi mina mbatshela iqiniso.
1: So uyibona uranga.
2: Ni right.
1: How?
2: No, ngi right jom. Ngi right. Ayi go into.
1: Tell me why.
2: Hey, wait. Yabona wasiphila. Ngiyazo sho.
1: Yangalela.
2: Yoba siphila. Imajority yinsizwa eyiningi. Imajority abantu besilisa khona nezingane ngambili, ngantathu, engane ngasihlane ingane ezu5. Kodwa lomuntu nezingane ezu5 uthi yena ufuna ukuganwa umuntu ongenangani. Abanye bathi bafuna ukuganwa abantu abangamatshitshi. Umbuzo wami uthi why wena ucabanga ukuthi ufanele ukuganwa umuntu ongenangani? Ufuna into enhle eza kuwe. Kodwa umuntu wesifazana umcabangela ama preferences akhe nguyena. How come uthi ungafuna umuntu ongenangani nezingane ezu5? Nakhona izingane ezu5 akukho neyodwa ebiza isibongo sakho. Kulezi ngane ezu5 akukho neyodwa ehlawulini.
1: Uthi wena ubiza komalume.
2: Sibiza izibongo zakho komalume ngisho impepho ezishisayo zibiza omalume bazo. Uthi wena ufuna ukuvusa umuzi wakhe. Uvusa kanjani umuzi ngesibongo okungesona ezakho? Njengoba le ntombazane izokugana ingenazi izingane izintombi into uyabona ukuthi wena uthathe unini ngophela lo sisi lo njengoba ezogana wena fanele lezi zingane vele uzo uthi wena uzoyiqoqa mawa uyiqoqa fanele uyihlawule kumele uyihlenge ingane asisho ukuthi iyathengwa sisho ukuthi iyalotsholwa sithi iyahlengwa ngokwesizwe manje ngitsheleke usahlule ukuhlawula uzoyihlenga nini ingane uyifake esibongweni sakho lo mfazi omletha la othi wena ufuna kugane engenangani sasa lezi ngane zizomehlula kuyikhulisa ngobani azikuyena umama wazi sizomtshela futhi ngoba uzokwehlula ngoba kwanawo akazize ikhulu wazi uyikhulisa awuhlalanga nazo so how come uthi wena ungazo ufuna ukucindezela umuntu uthi wena ufuna umuntu ongena ngalo kodwa unengane ezo5 kulezi ngane ezo5 mhlawumbe woni mabazo bawu3 basakufonela nawe ndele basakubangela isiceve just because wena usuganile ingakho kubalekile ukuthi before ngiyongena emshadweni nganwe ngibe indoda angisilungisi sibongo salezi zingane zize sibongweni zakithi ukuze kusasa umakoti wami egane engagane nezinhlamba namagama alumelayo ngoba azophuma amagama uthi usugijima holobo lisifebe nganoma umuntu uthi ubufebe ayikazi ziqale nje ukuqala kuneyinsizwa ke engenazi izingane
3: uhlezi no shampoonizer ohlelweni ino trouble no stress akulakho
4: Welcome to your stuff.